0: lo pasan zhe ji la gong gam sa ngian lang an zu jia ji xian zhou ling ji le ya kam di sam zhe ji na shuo
1: le se jia ji xian zhou ling ji gong gam sa ge bei mi le pasan zhe ji tan de ni zhe zuo che xi ge ru yan zhe su ba tan la sa ng ri ho bei cha zang lu jing ge ru yan ge gen ji
0: le se ta ting ye le na na ni xian ji tian ka xie chu mu ba ta ge bi ki ran ji chup dun le ya pi nang ge ge bi rūyāng jīgsū nāng jī shūgī. Tā chēnā kīrāng kī tāng tōng mā rūyāng dī dā lēng jī kīrīs chūng mī nā?
1: Tā tāng tōng mā rūyāng dā chōgār dā zūgīyā dī dī rī lī. Chūng chūng gām sā lī dī āmulā gu nā zūgī gāñī mōlā jī gī dī chī gītā chī chē rī lī. Mōlā gī būk dī rā tā tāk tā mā mī chīn jī sū gītā chī kīt wā lī. Āni gītā dī nāng rī shā jī nāñī mē pī chē nī mōlā gī ma xie da xia bu jia ga bu yu za tong za mo la ge gita di rang ge nye ge si la bu ngan de xie gita di nga zhe an du zama che ya xin na de xia gita di gan tak bu ni mi xio ma o de xie che che tak bu ni di gan nye logic di tan zhe o de xie che che an du ru yang ge zhuwa di o di nye che che zu bi su che zhe
0: an le le si le si ta ting zhe yin bu zhe ta di di wun ne gui bu ni yu jo ki gita di kirang le ya lo go ya bu che che ta tan da ye pa le yin su na ta kirang gita ki zhu dong di wun ne be mi si be ya wun ngay la lo sing nam so pa san zhi xi lan ni zam nang bi lu xie qiu ri piu wei min tu xi bu di xin zhe nang shuo

0: 다 기란게 제조 제신 나로리야 잠좀 먹고 싶으시 되나 모르발라 다 기란지 뭐네 슈비이나 잠적 가게 놀아 밥슈르시나
1: 나세다 드르자 고베메네시나 고베게 수교게 잠적 간가 다 소소기 부르나시 체메제데 디야부 피기 야오메스 근데 간제메 나 체니게다 간다 나 체제기 시에서로 제스니 코나르조 다 그들로고레 ngui mambu zhenye yori, ya ngui mambu shita zhenye matumye le yori ta kandre zhenye yang kanda nga caipe shugo yinji minji ki zamze di go yoba, shugo yoba, dangdun yoba uwan zhenye ki suya ki ta di kubara nyi ki ruyan la tebe ki dawa yin la kubara nyi ki lega chedan lewa ta gara yin ta dine ki nye she dige na lo ne yinji minji chik damu sena tunyen denbe she chik damu sena ta tanda ganzu ki nanin lo ki te tingzi kuyla saimu chuzo wa tiri zama ganzu chesu cheshi ki Nimi yung jebegi, nimbo sheji, churi semsu saa sheji suyo. Tadi kubemi na jeba chashana zamdu domna dike naro ne, tunin cheshu yo zamji diri cha. Jingin jeba chashana shigazi kubera nik payu re la. Ani nini shena zamji ni ma chena nganzu zhato cheshi mi ganglo ge, dangegi rinbo mebala ngudan zhe zhwa gangji mebe chechegi shedi ma suyo. Ani nganazu ganglo, zhato cheshi lemi chini ganglo ya. Sūyūmiyōli chīngjī kūnān zōla, anī tibāgī zālā sūrū, jāyā sūrū ndī, chīchī lēgatī tūs kāngā chīgā chīmarwa. Tātī ngī ngī ngī jī bāshā shīnī shē tī tsaṁ māmbē, tī gī lēgatī gī chāzāṁ lō, tā tūñī chīm shībjī rīshā. Tā yī yā, sō kō tsū yā ngō shē tī nē chē jī yī.
0: Lō bāsāṁ chī shīlā, tā kīrāngī chōrīr pīwē mīndū shībī lū shē tī gī tā zambi gyurim dege jik sungdui zamba wune simgui cemi jik tepchungla. Ta diringi le zen nanglo li yine lu she di gyardong shi yishu wihin. Lengge cu tu lulu ngani sena yu shu.

ngarjim thotsal ji ne ulu mochi chung chira tian shan chu jian gu lam ji go tog ang chang ni bia ni he bi tian shan tog tog kang chin ji go rab ji ba che chim shi ge ka sal ton bi lam sha ka sa ba de re de chi lu chi gu ja chi ja chi lu chen bi tu kang nyang ba de chi lu ni tung ni ji lu da ge pe de tu mer shi ge ge na pa ren bi ni yul kang pe de sam ji shi yu de zhong mi do ni cha chin le sa tong bi ka sa gi ti ji gim ko dang Дэвжин чабжа чирэг тунгтэв жаваадын. Цунгли жэн жэг сарпил бшин мэтэбиэр ганларнгий жэмдэнтэ. Улу мочи чунгчирэ тэншан чуэти. Сэжунгий чатун шэбаадын. Чунгма рэнгий чабсух шэба. Сэжиг сартул бжи сунгжил шэби вшатап жаады. Дэрнгий намба сунжуг шэйни вжарчин зэгчун шэйюды. Тэншан рэву лобшан гансар таргэбэ. Мангдэн чатун тэв шэби дэкэнянг би джэргулэй тун чигржи нимтл нган дунчул шэбаадын. Jirkun tabdi ngang jengi lar tsebshik ba zamdung. Lamun dungwa zamayin bari, mangchuk jir gimku ngun zik sarfye ba dung. Mangchuk jir lul cimcati, jen zan sarfye bi shibcag jen jir jirchung laglin shikrede. Dekil nyangbi nang gengun dungkwan jib dertsal yongchib ngang tongbo yobbi. Tukkang nang yan zik ba dung man bab jen, lunam towi gengun mangpo shik sim nang gir gangil shikda chik yode. Dirtin Xinjiang Sanikaki Ginjir Dang Tambi Jirku Shajadi Jikil Nyangpa Jirku Chi Gachi Nangan Gangchir Tiyude Jirdab Jabi Tsi Jigni Ninja Sasu Jikapse Bolo Jung Chira Luyen Jikil Dun Cham Cham Da Yung Yi Jungmar Nam Jigirji Nimtad Ngang Rang Sosu Deitan Tukang Da Pjo Yude Tambu Ngang Kortul Shibjian Bi Lokki La Tabjin Gunglu Dunche Dungni La Le Bi Puhung Gi Chornang Sami Dirtna Lokki Me Bama Sad Tukhtsag jikpir do kiyo bi shilan jo jir gao meyde. Dacha lukki jikjur siyo bi tabde yoondig. Nyin tar samasir ji tukkang ni marwaam ni cham cham tan jo kiyo jib joondig. Luyuan na jikil di jilu nishtung nga luchun baadang. Din huyamchun rangjin dan bi tukso mangwi lukki mey bi jikil nyangpa shikrede. Jilu nishtung nir nga lor bolo chungchir ji jikil nyang bi jirku lar jimtil ngang shkandib tangni. Jikil di lukki nondig shaja di Sogna lamang zu namchang nang chik yude. Jirgu je thukmi di se, thukso mawi chimta jin zeta tipa dung. Nyolungu bada semchal si ni, lukki nunchuk sha jir ngurgul she pi namchir dung yu paride. Yang thukzag rinbam thosar dung kwan je lo nam thubi gangun ci, lukki nunchuk sha ji rilgik chenpo she ki yu pi. Chimci war mamtang bi gung gi, leja kabke rang camchuk mapshal gami la tuk yude. Shokag kepan la tashtuk sha che de, Dekhi che leitun mar ni, jibdir shayi di dekhi che psalkhang tang chungmir gondram tapi ni, lika cholwa tang zamjik tichul shayi di, tatsang riribjin jihtig tang nechil shayi di. Tukhtsag chapir jayin che marngak tongvi jizhik sartul shayi ni tuan ba tang. Tukhtsag mawi tatsang gi, chungil chapgib shil margi ba tang. Tukhtsag towi tatsang gi, tukhtsag rinba tar chungil jalwa tang. Dimchung sif jesuk marngal ji caftung shayi bi tablam to bi, Zhongmi huamzhu chi karo chung te hichin tangwa tanga. Nyehshi jen jen damzhuk xe tabji, chimtsi war jen gawab deilang ang se tabab shung yu de. Chimtsi je mamtan bi cha selvi mnyenshi bjirshung ni, shubjang chabi ngukshin me bi rinpur war, gangun tang chan bi bjirgu na, chakchi jangwa shik man bar gangun jen cuir namba ngi lag zhe cik bi ca leksa tongvi jizhe cha cang shikin bar de. Nalang kiwi gu ni sachi laglin tarwa tanga. Simlaab dheerchi dhanbi shabshib shibab jide. Jikil nyangba di gangun lan chanba dhanga. Gangun lab diwa, gangun la chorchil jambi dheerchi je chamji khidar ngi sachir yu dhe.

Samu chigan tansamar goyi yekurab rolam chenbu jilin tamwa de jilin dang liaonin rencham je hunjang kou samchi ni ngob zik de jilin dang hilong jang rencham je hui chun chung chira lanja tang ziren cham juk goyo de lam tam di jirang zala jili chikstung nipjab jibche yo ba dang changbay rao wo dang ya lu zangbo tumen zangbo je je rao chig dang zangwo ni jil jigjo ngang narsang si ni Tansim sakil chi zung tang zung chi tang chu chi tang Tansim zung tsu nipjab chi tang Gapa rinbaq simba tang di yan chi mzirjong kala jibche shirngab jibri yu da Jilu nishtung nirnga lu daga bari Lam tig shi warab langkura khartung tapani zung Lam chin di rigni yakur tongkong jintil tang Tongli mnyamga la kichil shi ni Lam jil mang tsuk chi tamung shingjir chi mzirjitak da jir yu da Derhnga jimjil ngag bim Tansim zung tsu tang Dezan gag bi Yelim chen rejig lapte ni yekur che samasabjin yode. Jilin shang chen tumen chong chere yue chen chong dala, beilong chong zu lobji chowa rafcho gawe. Shangwi chorchil shab zu royang che rahnyan ba tanga. Lobji dokang nyangbim dan che gingum nyamlin ka te rishtar rangpo shikabrik yode. Langkur khartong shi ji, chong zu di chowshan rik che sujin yemi dokang chakpo zi ni. Chechi danbi yamli dokang chun ba tanga. Shimsib zuwa tanga mangsul shimjig lobjunga namchang tunba. Zhongma ranga nirje shangli royang shabzhu rakak zikbab jiride. Zhongma liangyue eyi, zarda tang nyam tam zirjung kata lekab shibi, dabadir yongbab gora tongchak kakhi mangtabshinni, chua ngarwe yabdenjag tanga, chorhnang cherabshin song shibshal yode. Shilu nishtung nirnga lura, baylong zhong tsu nyamdib huamjur je yongbab gora sayak jiga tang samcha legualwa tanga. Shilu nishtung nirjig lura, Lobji tsuwa la, jilin shangchin je gapa rambar ngabi zhungsib yekura nyekchung zanbi xedir shi ni toptang rgayo baride. Jilin shangchin changbay chawshan rga rangshchung zung malu gow zhung dal goyuan zhungsur lep gwe. Chawshan rga je chedan mangsun zhuan kang jibchir shib dan jelim jita chikba dang. Mangsun nyamli nam zhang chasang yo ba maasad. Lorir yekura matang chir rnga lak zamla nilin shiga yo de. Guyuan zhongzu deng zhibu shu zhi cui zhi xian ji, jie lam rangchim zhi rgunzham de khartung shi bi, genkur deng ni yekura yongkwan mangtab xin yu de. Gong sang rang zhongzu yilmim zhuan kong jir na huang ngak shi san bi ma mangtab xin yu jib xian de ge. Changbei rau yejung ke zhi jilin lam tig sim sim chi ke bishtag zhi khir jine jimtil ngang cherib xin ni, lam tig shi wadab shugdi xabshi kalab yed deng, chai den yudung zhu sa cik jib zhi xik sim. Zangzham je yungzik tagwa nirni juhtan nif chunggo cikba tanga. Lam tig shawur jia bi cadan jian jia rangkur xiabxi maalag jiga chaga yoda. Dalur ngak chig dixin jia gongsang ranga. Lam ji dav rangkur tangni yekur lanzhong kan jia nirwa mangtabshin ba tanga. Changbei zongga shtonglu chagchung sugun zirjung ka da nirwa mangtabshin ba di dim zongli vjachi nivja liyub gali yoda. Jia lam ji tansim goyi yekur rolam chenbo tanga. Shinbei mnirul shiglam nyamgal ji Jokshchul tanzhil je naba chigni, tansim yekur di sujin je sansim zhuzani mgsa jen jugnir je jir gandib tangwa rida. Jamzhi je jirmig mipr zini, tansim je chedan tunli mpeji je xunxi dibi cherib xin yuda. Jilin shang chin xilung zhung chir nanpin zhung da dalib gwa, lamji je chedan shangli tun zi jimtsung sasik jimdan di, rginkur tangni yekur la yungkana jinchil mipr yungu yuda. Sāngni dē gara xīnghuā dāng liu dōng sūgun tānsam zhōng sō zhīg miyam dāng pējīh dōng jir gandib dāng wā dāng. Tōng kōng dāzhīl shī nī, nyānghī nāng gā shimtān dāng zirdik dāng bīm tānsam jī tāt dōng rāb dāng rinpā pēlwā. Māng sūl rīgni dāng chādān tōng zī tīh jīg dāng ngō chūb shī bā. Chā tūk gōn zhōng shē cā dī, rilwā dāng shir sōng shē cā dā jimtāl ngāng jir yu dā. Zhōng sūr jār dāl nāmpīn zhōng sū shūjī dāng bō jīhuā dōng dī. Yekurwa jelum je ni zhungsur yungwa dang chab jige chedan tunzi lukdu cungtun jilab shirtsung sheba dang. Mangsun nyamlin dang xingli tunzi shirtsung sheba yang de dang chab jige de darchib cherib shin yu jibshal yu de. Jelum xim je ki shirtu je lanwa do ba ma sil, tansim zhung zhuran peji je lanwa yang cherib dang yu bi. Pai da luk ni lehtul jem kana zhuna mangtab shin ba ma sil, zhungsu nan ba yang sarching da jir yu ba li de. Jilin shang chen hui chun zhung chira fang chun zhung zhuri, Mag kong ni mag shim ten bi mag na an guang zhi yi nir chung shi bi mang sun zhuan kong dan de rgen kur dang ni yekur zhim kan jab lang kur ji kang yu ba ri de. Jelim mag sim jig lam tig shi wara lang kur kar tong shi di
코랑 파이들로니 웨미들리비 샹캉데 비르쿠시데 망순 런캉 츠바레데 공기 음악마시 그베 제고송와 등 다차 팔루송니 피직동고요비 조와 너위 달진 로진요 집샨데게 늪기냐 마 젤마 스무스무치케 람니 섬치킹 예쿠르위 산이제 제단 돈지 등 통티체 네브실로진 바등 람지지 종주 대침남지 어름진아 로그존 파리오데 데크도비 머남징우니브나 람친티 멍이 총돈 이익듭신 바즘마서데 종지른 소임 지득단비임 덜람 대비용원지요데 머르크크망 총은 종냠지 등 냠식음 냠터적담지티 종놈티 투가 젠첼메 빈음저진요데 레이상콜란지 공드 넘버 2 년름터 시바네 지금튼 초빈의 히프탄브른즈게 정추 라옥서른바 비초지비 체릭레산데이네 레선더 제튼도르지 넘버 2 년름터 시바이네 디나란지니 멈터당아 좀 탈람지레 천나젠더글라산 버갑스시

Re samkhalanje taing ti chuchangge derang thamaksal melung sibi le chna tongcham da ne jo gebshung. Lechan di chumrik ba tang donzam ba chebtan dorje tang chumrang ga khra do thare yana. Lechan de je chi yongkong na chorung no ig thamlik chak bal tang wo jung thamlik chak bal ni yana. Dina thang ji me le chna nga cho yang chen jang ta ki de la ga.

Shuyangi yangdani parnangi chiwishikdaan jawara ngazo senpa taringi kengri zemoro chiyo. Lushie di gyurguk chuyudu nawe tumyuki chimashikdaan tingribki semgamshik sungdu jeyo la Luyangi genaagi pabchakbe kejyo di ngazo shinjamgi tsorashik chin.

Sankulanji, di tsuji gongi tangdi zhuni shingji lamzang shibi lenchan tongchan da nensho. Lenchan da ga zomjig ba dang nyanjun ba na rinchin tso dang, zomjig ngankarwa na do tar yin. Lenchan da ga bjishi yongkong na wuzhung niri cikba na yin. Chishigni mimtata rangrin chanlamji lenchan zhantag la sambar gapsi xie.

kine lushe sharcho mar shebati senik lushe ti mege gi lugyu lumbu gyugu yang gi twene ra de che lushe ti tsikzem re ne ma zo yin ge gi ubung ne jo chuk chos gi ma tang chilu ne yardun gi chos gi ge ji ji lim lim na namo to cha para che

Tene luce ngayi zhungu sim shibati senengiri. Luce di ngazu changme sim nang zhungu zesimri yuwa chunyu la. Tene ngazu yegabla changbe zawa samu ta tong lehme chunbe sim nang ki bodhishik chine kya yin.

tine lushe zhungu nga kera ka shibati sanigari. Lushe tiye nga zui mege la jangbe zeta mebe zesim ta gyuro mebe dungsim tsombara che yu. Yudu kanyi ya mege la jangbe zawati gyurmi doji chadarayin pa tsombara che yu.

Xiam la lu xie, nga zu Zhonghua la ga xin qi qi ba di xe neng kari. Lu xie di Zhonghua yi se xie qin bu ro ga zhuyo kuyo xin cik dan kan ki cha ne nga zu Zhonghua miri ki lab jin gya dara qi bie zun cha gui bie gui cha ki gyur gu dian yu.

0: kirang ne khen du be thun
1: kirang ne sen du be dam
0: kang jong zhuo ling
1: kang jong zhuo ling
2: sang na bu suo ting di kang jong zhuo ling le zhen na ge ben na bu suo ri na pe ran jong zhuo mei zi kang ki chu zhe de dum ne cheng ga ki bu shu me ba ge yin na ni mu duo zhe la ta

ubu una ki netun takju che hyu. Zhongku ubu nyongdong ki langlin ti bianzhuo pawar denba zama yinpar. Lobsu tang, menchu, lishu, jibie shibshu kuchu. Zhongsib cho yongne targe je tang, songji tamsam che yubshi. Mangsu likdong liye, gyurju gyuntu ding sabdo donghuar, dianlin ki jizu kuryu dip tang. Gekhe pege tang, mangso digi pinchun guti donghue, kurgu sangbo si du ti. Pege ki chungze, mimang ki nyamju ji pe, rindang ki du si, kangli nguan yu ji song yub si. Bagi tegu lo hi, zhongku nambi tingrib jen ki, gezen denbi nyamyong ki. Gekhe pshinda le, jie si kodun che yu mu. Togda par sum tu, gekab ka ki, rang gekab ki nesu le si chuk sin, rang ui ki tuan ui tan zan pi, ting rib jen ki zho lam to gyu gu si ju yu psi. Zhong ku, yuan rin ki tab ju char gu tang, meng si ji gu zuk jun, tuan le lin pi ge tang, cheng zin ju gong, xin dian min na su gong, tuan lop sip sung, nyam zi su gi kap gong su, cui sip tang, lang lin che pti, kirkis dian le lo gi chu yu psi. Kyrgyzstan le xin le tuan zi gi tuan gong bu li tang, nguan se tu bi sabab ki lik che dian yu la. Zhong ku ru chom zi qianpo tang, tu gu cang hui tuan le ma la. Pi sum cok bi lak zi zi dian yu pi. Ge kem ni bi hua, bian jo chup zi sab zi tang, nyam le gi du lam qianpo dian yu psi. Zhong ku ru cho ni bi xin le tuan zi li nun tang, cheng zin bian jo, lop su cian si, jiang do lak zi su kya gong su, nyam le zi ge chi zi dong tang. Zhong gu tan, Kyrgyzstan, Uzbekistan che ki, jianglam zugzhun che gyu, temzin che si ke jin tu che di. Se gui ki, ji tu ding sab tu dong tan, tuan le gui ji le su dong gyur, gui ji che di. Nyam le ki, ming un bi dup chu ti, pe ge gi gui shu su, dian di gyur war ching yi yin si sung tu. Kong ki, zemlin ki, nguan ne ju ci, zhong ku nan pi, ting rib jin le chung hui, lo ki ti, bian jor pi ke ki, zhong zhi sang bu le nguan bu ma si. Puk le mi gu tang, ngui pian tu nir ji pu, mang su ru pian tok bu ji ki, lam lu gi ju gong pian nu li, ti wei gan ngui yu jin. Bian chun sam ji tang, yi qi sab tu dong tang, tab ju ri du le, xiong nui gak pu, ngui zhub nyam le ding sab tu dong ji ji ti. Ki zhong ki kem ni pu, rang ui ting rib jin ki gyang lam to, bian chun gap gyo tang, lak dan ji ti, dun gu qi cho ji song yu psi. Nye chad, ge ji du chen nu pi, jik si cok jin gup dun ju pati, ao si chur hi, wei ye na ru cok pata. Kwa la si pi ge kip ta, ge ji zan su, si xiong min pi zan su chi, ga tan ge ju lak zan ki, mi si dong zan cok jin la xiu yu psi. Cok jin to, ge ji ji cok ki, chong ma rin lu lak lin hu sa dang ti, tu mung to, nying du kip ki le, tok sun chi gu pata. Si wei to ni, du chen nu pi cha xa, pi chu chi gu ti. Min shi yong ki tu mung ki di zi tang, zhen wan yu pi. Cho ka ki, chong ma rin lu tai gong tang, tun chi nyam li sab du dong gui pi, bu gui che yu psi. Zhong ku, hu zun tang, dian cha, ku rim dian ba ji ki gu ni. Nying du nu pi pi ge dong gu tai gong che ti. Sa du le dian ti, gui di dong wa tang. Dian cha pi ge tang, go yi nyam li le, jin tum che pa. Cho ka ki, ngak ju to yu psi. Cho jin shin, ge ji du zhen nu pi ji si, kip zha ji pi. Nye dong chuk chuk lu nu gu tang, lu xiu, nying du lo ji ki, cui ji ki, gyang di nian shu le nguan bar si bu yin na. Ge kip ka ki, nying du lo ji ti, lu xiu ki, gui gu gong wa tang. Nu gu dian cha, gen lin chi gyu, sim si chi pa tang dun ti. Nye dong chuk chuk lu lip gup, ko la ji pi, nying du lo dun chu gu ni, lo dun chi. Dab ngi yin pa wo che gu yin pa ti na. Du zhen lo kang chung zhe ti ta, nu gu zang me zhung gu sa bar gu ri yu pa ta. Din ni, sen pa ti lo chuk par, nying du lo rin bor ga gi ji pi, nguan ba si yin pa si. Ta din ki zhung gu, nying du sa du gi zhung gu zhim gu ki. Zhim gu chung gu, lak zi ngu zhu ta, ngam gu chu gu le din ti, mi mang bu yi wang cho yu pa si. Zhong gu chok ki zong yir chi pi, nying du sun jie kim si nyam tu du chi pi, ju tuan zong hu, xiur cok to. Zhong gu du chen sun jie lak zi ki sun jie ren xin ki, chum zi ngul zhu chi pa tan chi pi. Ko la zhi bu kap gong nang ki, du chen sun jie gi ji nyam li le, xiong nyung ge gyur mik ti. Lak zi sa du tang, si ji tuan chur, nu bu zu kyung, ti xin, zi yu kap di pi ju jie le gui di dan